0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: like that in India. Hello. Hello.
1: Hey! HBF has an offer that's impossible to ignore. Up to 14 weeks free.
0: Hello, mga igala. Ito po, okay, sorry po kanina. Kasi kala ko yung technical problem tayo, pero okay na po. Okay, ito po si Lizani. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM Z Radio Pilipino. Ang ating programang Hoy Pinoy. Kumusta na po kayo? Okay, everything's okay. Yeah. So, mga higala, ang kaninang pinatugtog ko is Parokya na Edgar. At kanina naman, it was, sorry na marong tumutulong sa akin kanina, no? Nawala na tayo dito. Okay, ano po natin ngayon is that, ang ano po natin ngayon is magpatugtog tayo yung maraming mga kanta ngayon. Kasi, as you probably notice, ang boses ko talagang ano pa, may nahina pa. Okay, if you are looking for Andy because of the train, kasi nag-ano ngayon ang train, hindi mo umandar. Wala pong train, so nakahirap-hirap po si Andy na makapunta po dito sa studio. So, nandito po ako. So, hopefully, magustuhan nyo to. MYMP, tell me where it hurts. Para po sa inyo.

Yan po mga yala, tell me where it hurts. Ito po ang boses ni Tita Liz. Ano pa, pang broadcaster talaga. No, seriously. Magandang hapon po sa inyong lahat. At again, marong nag-Facebook. At tapos na rin, okay, mag-Facebook ako. Kasi rush kasi ako pumunta dito. Okay, kanina na ano ako kasi akala ko hindi gumagana itong Studio One. At okay lang pala kasi marokong hindi napindot. Okay mga higala, ano tayo, konting chika-chika lang natin. So, kung naghanap kayo ng mga mainit na chikahan at update mula sa Pinas at sa buong mundo na kung hindi sasakit ang ulo ninyo sa grabing-grabing politika, di ba? Nakusakto kayo dahil ito na ang mga latest scoop natin para sa linggo nito. So, sa larangan ng sports, di ba sa tennis court sa London. Unahin natin ang sports kung saan nakatutok ang buong mundo ngayon. Dumagundong nang naman po ang London para sa prestigyosong Wimbledon Tennis Championships. Sobrang init ang mga bakbakan sa grass court ngayon. Grabe ang hiyawan ng mga fans habang ang mga top tennis players ng mundo ay nagpapasiklaban para makuha ang corona. Nakaka-inspire manoorin kaya kung medyo malamig ang panahon natin dito sa Melbourne. Mainit naman ang aksyon sa tennis

court. So kayo, sino ang paborito niyong mga manalo ngayon? Kasi out na po ang Philippines, pero we're so proud of her, di ba? So yala. So, ano message. Okay, so magano muna tayo kasi baka ano kayo sa boses ko, kung anong nangyari. Okay, ito naman, ipaano ko sa inyo si Ira Covers, which is she'll be coming to Melbourne. Ito po ang kapatid ni Sweet Notes. Marang na-inquire sa akin pag dadating daw si Sweet Notes this year. Sabi ko, ang kapatid niya. So, ito po, para maano nyo po, ang marinig po nyo si Ira Covers. I won't last a day without you.

Yan po, si Ira Covers na dadating dito sa Melbourne sa August 28. At ano lang natin yung mga ano background music niya. So going back sa ano, going back sa sports. So ang ano po dito is that bago ka pala malimutan, mga kabayan, syempre hindi kompleto ang ating Wimbledon update kung hindi natin babatiin ang ating garbo at pambato sa Pilipinas. Walang iba kundi si Alex Hala. Napakalaking karangalan po dahil sumabak ang ating tennis princess sa Wimbledon qualifiers ngayong taon dito sa London. Alam naman natin ang hindi biro ang maglaro sa prestihiyosong grass court na ito at talagang pinakita niya ang pusong palaban ng Pinoy sa bawat set. Kahit na pa napakabigat at dikit ng mga naging laban niya laban sa mga top international players, talagang proud na proud pa rin ang buong sambayan ng Pilipino sa dinalang karangalang ni Alex. Patuloy natin siyang suportahan sa kanyang tennis journey habang umaangat ang kanyang ranking sa buong mundo. Go Alex! Para sa bayan. Sorry, hindi ako makasigaw eh. Kasi alam naman nyo. Ay, nako. Okay, we can do this together. Okay, ito po, another Ira songs.

0: Kathy Monina from Kimchi Land.
1: So yan mga higala, yan ang Ira covers, okay? So anuhin naman natin yung iba niyang mga kanta kasi maroon ding mga Tagalog songs din. Hinahanap ko palang kung saan to. Okay, malapit na. So the time is 3:23, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM. Triple Z, Radyo Pilipino, ang ating programang Hoy Pinoy. Kung nagtataka po kayo kung hindi po si Andy ang kausap nyo ngayon, tungkol po sa train na wala pong train nag-work. Parang walang train sa banda nila na pupunta po dito sa studio. Okay, so he has to travel all the way from Water Gardens to the city and then city here. Nawa naman ako sa ating kapatid. Nawa naman ako sa ating broadcaster. Parang family po kami. So, lahat ng broadcasters dito, we're like a family. And nagtulong-tulungan po kami dito. So balik po tayo kay Era Covers.

At I thought I'll just, let's go back kung ano na ngayon ang actually nangyari sa Pilipinas, di ba? At very hot topic. I know a lot of people are watching the YouTube kasi doon naman talaga tayo I'm doing this one, meron tayong Filipino music naman, okay? O, Tagalog music. Okay, sa balitang Pinas, ang maingay na impeachment talk, di ba? Ngayon, sisilipin natin ang mga kaganapan sa Pilipinas. Hindi natin may wasang mapag-usapan ang maugon na balita ngayon sa camera. O, merong nag-ano sa akin? Merong nag-message sa akin pang ano daw talaga, pang radio daw ang boses ko ngayon. Thank you so much. Thank you so much, Len. At so ang usapan tungkol sa impeachment complaints, alam ko kapag narinig ang salitang impeachment, medyo mabigat sa tenga at tunog ng politika, di ba? So, pero huwag kayong mag-alala. Hindi natin himayin ang bangayan ng mga partido. Ang point lang natin dito bilang mga Pinoy abroad ay patuloy nating subaybayang ang proseso. Ayon sa ating salingang batas, dadaan pa ito sa masusing pagsusuri at hearing kung may sapat na batayan o substance. Kaya, I could say let's chill, pero alam ko it's more than that na we really have to. It's a very serious matter. So, mga kabayan, hayaan natin ang legal na proseso ang gumulong habang umaasa tayo sa mas tahimik at maunlad na bansa. Okay. Ay, nako, marong na ganun sa akin. Okay lang ako. I'm just, so magpapatugtog tayo ng kantam. Itong natin,

Actually, I just want to magpasalamat ko sa lahat na nagsuporta po nagpunta doon sa kay JR at Mike Zuck yung ano yung concert. Okay, it was very maganda naman ang mga feedback. So thank you so much sa mga suporta. At I hope ang dami na naman ang dami na mga producers, mga organizers dito sa Melbourne. Actually, hindi lang Melbourne, sa Sydney din, sa ibang-ibang states din, marami na. Maraming kabataan ng mga producers na. So, dapat naman natin silang suportahan. Okay, so I know what it's like when you started. So, again, salamat sa lahat na pumunta doon sa concert ni JR. And I'm very, very proud sa ating mga, sa ating mga local artists din. Talagang mayroong nag-comment doon yung show daw parang ASAP. Pang-ASAP. Nakatutuwa. Thank you so much for that.

Okay mga higala, malapit na po tayo, malapit na nga lang alas 4. Ako po si Lizani, magpasalamat po sa inyo sa nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Triple Z, Radyo Pilipino, ang ating programang Hoy Pinoy. Abangan po niyo sa this coming Friday from 7 to 8 a.m. Pinoy Gising na. Yours truly will be joining you guys. Okay, so salamat po. Mag-ingat po tayo. At huwag niyong kalimutan, look after yourself. Make sure nakabalot ka po kayo lagi kasi malamig talaga ngayon is winter. Have a great day everyone. Have a great night and week. At huwag niyong kalimutan, this Friday, 7 to 8 a.m. ang ating Pinoy Gising na. Magandang hapon po.